Parcham dekhya lenge cho lorab ge ju na terkep shukjin chepe pe se ngin bka ni chethi shi khe pe ji se ding ngin ni lorab ge ju nan gi min nam gi ngwe ne ju bi na je ji tha da ya khang ne kya chen su kyang bu ji yo shi se ding ngin ni chu lo gu ru ye yi chung sip tha zi we pe yu sip thi hi ta zi we pe yu sip ye sung se ti yin na nga nam cho pe yu la sa chen pe se ji ri sha 谢谢三宋杰婆跟孙子拉克咱们就比较解释下面的亚龙天新天朝不灵给你陈岁就别松懈卡丁你养家去先说那谢听你谢把孙南多吉兰年给多拿下

Shamliya lhenge ne pochung tsiri la ne tsi zam na wa tha, digi la ne dang zam na wa. Nobu samchu la tha, kusa la ne donle nan be, nima lhensi shibiti se nang shi.

singanam so gungkhum sa ngana cho ngar gyu si mi ri yang yen si phe ri zeli zen na chen som chong so nga ni thing ti le zen ki zo gyong pa ge chu hi ti rin ki le zen na li ya khu me mo thu ti leng ge cho sa thu phe se nge mo si be nang ki nang si kha thu bu ti nge bi su gyu hi ti rin ki le zen na li ya khu me leng ge cho gyu khu mi zhu we song se kha jo som che ji su hi

kang chung pu chu nyam che chok pe da nan pe song se nge me gyu khu chu ti rin ki ngan chu mi ri yang yen si pe ri zi li chen ti ju cha so sham le ling ge ne mu thu chi ji li chen xian ba nam sen jo na shuo

0: yinbi, la tur yu du, lamma bu na, kum kang bodab che yu. Tiwe ngi tongmar, siwi nang tu sakur yong ni, tar do la ju di, rang la lam chen si sui wa yin la. Te yang li ge tu zui mang bu, chun yin yu jing. Gui su gang bi sir ki, nga ra yun rin, kyu wei jie la, rim yi lam yin yang zhang di, zho gwa war kyu wei. Nga chung mu cu nga ran cho su ma dui war, kir yang tu yu. Tiwe nga la cu na, kun su su li yang me bi, ga ga lam si che yu. Ni zui ti ri su si ki ngi ama ar xie song wei. Chi chu si le, ama ani chang tu yong ni, nga ra nup tir yu le zho chok xu xi. Reng kim tu li ba tang, ame chu su di, ca bu qi ji. Xiong wo si ki nang tu lu ni, ngi gang ba bang ba tang. Chi jia ji ki gang bi sir ki ye yun che ba na, na su su sen mi tu ba lang. Tie jie le, gam lu kang rung ki nang zi nyong zam si kir yong ni. Gar me tuk zam yi xu ji. Ama tang, mo bu ni ki, nga ra mar nian di, chi ting ki sir ki nang, ci gu zar tu ju ba na, na su chak bu nga ra ngui na chom chom chi ji. Nga pu tip xio ro pak za chi dar chi yang. Ama bu ni ki, to ya ka ne yi. Kuni yi ngar xin ci xu di sir ki nang tu tik tu ju. Na su gi wang ki, chak za ki zha ti, ci gu sir ki na za wa le chel gin tu sam song mu. Yin ba ni, ci me le xu bi zha shi. Ci gu sir ka ne ga bu tang. Ame rigu niye si kapli yu di sirka zim. Negab rinle nazu chabu nyan yang rimki rugan ki dingna dinan si yu ba cur. Numutir ngara ni ku ne ge song wacha. Ti chi ni ame puyu gulam yadan tebu si yu ba ti sidu zangma zhugji. Murang ki lakze la di ni lam ki natu kache yu sitir zirme dim. Lam ti ni hajan sache yinbi. Kupgui dhavu jie ti zim tu pa xik dene mi. Tiwe ame lam ki ikun zir me dhamba ni jing ne le labo re mi tu jing. Ni ne lam qi jung tu dang di ngal ren pa r suyo shi. Yin yang ma xin ne lam ti qingpu yu pa tang. Ti kar zir ma mangpu dhavu yi lam ti ngay gang bi mi ti kwa ryur. Ti dan yang u zu qi di kun tab qi mu. Yar ma la tong ni tang la ye wa ni yun ding ki nang su yi. Gap gap su. Nghe gu gu di rang ki lam la de tu, cha ma gang bu si du na yu ba ta cung. Amar cim su che bi cin ting ki lak zi ji ya me bi, lam ki nang na chi ri pu yu bi zir gu ngar si nghe gang bar ma ka su. Tu yu kang zam si gu zi gi ni si, ame nye nye ge bu chin jian kong ki, lam sar ba si dam ni nang la ching wu ding di nga lu gu. Lam ti la la li ya lam di, tang ki ri gup ki lam yin lu sir, la li pu lam du bu jing, Pepe rang ki lam yin cu zhu xia xia qi. Kang ki na yin du chu, nga la lam kyun yu yu na tia shi. Men jin lo ma nam yi kyun pa tang lam ki yak zo tang sang yin la di di rang zu ki kher su re yu p shi. Gui su pu mu nam la cu na rang rang la cha cha rik rik rik kyun yu yu ci. Tia zu ka cham ni kuyo ka xin bi kim zang ki pu mu cur. Ji zhi debu du xie xik sung di nye ju ta tu zu kang du qi bi su xi yu. Nga lam di kuen bi qi ni ni. Pumu tsu nga rang kang ne tong na xip xup tang hap zi ti rici. Nga lam ti gang la cho xin di na yang nga rang tog di pumi. Yin na yang kunzo riyang ka min du di. Rip kong zong mi ri lup jing ki loma yong zu chui du. Pue lam mam ya lam kong ki nga chi ku shi. Ti da lup zho pumu tsu cha myo ki gok lup tang cha myo ki gui zi nang ni nga rang nyi xin lup chi li xiu. Nyi xin ki zi ri lup cheng gom gen la ki chi di ding ni mar kor di. Lop zho chang mi nang tu, bie mu cui lam li yak ba min du. Nghe rang li yang, kong mu lam tian zhi xik yu na ji ma ru nyam. Nghe bar tu, rang la lam tian zhi xik tap xie cha yu yin si. Gen la ki tetar song bar mi yu yu yang, me yang. Nghe ni, qi ni ni lop zho cui dun tu gu ye ye che di ji mi nyam bar song wa yin. Nying ge jie di nying kong xik le, a gu lo lun ki, nga rang pu di xio bu gar zang ki ju bi nguen bu xik di chung. Nghe ji xik yin nam nyam bi chan nang ki ka che ba na. Agu lo lun ki nga la lam sarpa xik nyue du jing. Tini ngay mi zi nang chi tu nga la nyue bi lam tang bu ti yi. Lam ti ming le gup ti ming nam yi ba lam su lu sir. Gup ti ting san nang xin lam sarpa xio kam tu jok sui me ti. Yar ki mak lam ka ki yin ya cho. Guin ki ba lam su lu yin ya rung. Chang ma xio bu ga bu kui tu ju yu shi. Nga la ba lam su lu to ba ni ngay na wa yang duan ka yi. Balam su lu du mar gun to gar kwenba na lam ki nangwe tebe. ཁོ རིན གི ལག ཙམ ཆེ དེ ཆ རེ མ བུ ཞི གི ལེན པ རྒྱབ མུ ཐུ དུ ཁོ ང རང ཐ ན ཉམ ཚུ ཆུ ཐུ ཁ ཁེ ཐང སོ ལུ ཁོ ཡོང གི ཧ ལམ ཡོ མི སི ཁ ཁེ ཐང སོ ལུ གི རྒྱང ཐུ ཡེ ཅིང ཅེ ལ ཉེ བེ ཐུ རབ ཅིང གི ཆེན པ སོ ཐུ ལོབ ཅེ ཅི ལུ ལོ སར སོ བེ རིག ཅེ ཆབ དུན དུ ཆ རྒྱ ཅིན ཅ སོ སོ རུ ཞབ ཅུ ཐང ཁ ཤ སོ གུ ཅེ ཆེ ཤིང ང ཅུ ཅིན ཅེ ཕུ མུ ཚུ ཡང ཞབ ཅུ ཆབ གུ བེ ང རང ཡང ཡ རག ཁ ལ ཆེ ngaran la lam chada ji kun ju me bar tong mar sim che chung xin rim ki nyu shu su yu te we zin da gi gen la ngaran xia zhu wei ming tu le qi ri tian bai ro xu ya gong zhe ma tong cha dun ji nin gun ti a ma ta ni yu nan yue bi a ji ni yi a ji guo lam ta ci le ta po xi ke de lu zhe nang tu tian chu guo lam nin yue bi ka a ma ta a ji ni yi ju zi xi ya nyu tu me bi guo lam la ci chu xin lam ki nang le re ta pe zang de nga le ren ba che tu te we nga ra lo sem de war chu ta ni xiap chu chap du nga la kha da me ba ma do sem khu xin ji ya me de tie ri ya mi gyu nge lu chu xi gi go ji ma bu ren bu ti ya ri yu do ma bu yin bi go ji ti kha da kar bu chap ti ne mi tu chu nga ran kar de su lak don la bu ma gu ba ni nga la chuen sem ji khu bu xi pa ba xi xiap chu chap sar ji nga ya lop chu mang bu che su shu de de mo de lop chu su du zi tang ra go na ki si tu ki nge ko lam zam ba ye zi de bu ji tu ju lop chu su de mo de de ga bu yang yang chi ji nge ni rang ge lam la yang yang de de la bu yang yang chi lo zar tuan le ni wei ge su pu wei ji si nang le kan ge le ji bu ji le xing dong ju ru su song de to bi la qi nang ne nga la ko lam xing yue du ji lam ti ni chi tu nga le nyu be lam yi ba ti yin la ge ti ni ga zu ci ki chen ta mi xiang mo zhi zhi lam nge zhang tu xia de ni ji mi lam tu guo lam ji ki che zha chu yi ku zha nie tu mie zha ce zu bi lam la zhi zhi qi ji yi ga wo ti ni ma jue le di nga lu tu be lam sun bu ni nge nu rang lu ju xi di ku zu zu kang du song di ཁྱི ཕྱས ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི 테니 총베 신키 세세지 라베 람시 삼싱이 아마친바 야나 아메 람키 앙게 마시발 뇨노르테바 강이야 날 렘바싱 민비 조두 강베 윤조 쿰니 샤짐데 조구 디미 윤람 강부니 튜게메도 야니치니 양 람티 코니 총외 미리 롭신키 그 지난해 나라 인도도키 송요 다자 랑라 람 강야탕 강데 강가르 뇨토두 ama nge lam thi yak du ge xie chi se mi thi thong ju min du ji de lam thi da po ne yu ri chi yu ya lam thi da gi ge wei lon de ni chen wo ne bo te mi se nam so kong du lin ge le nian zhun xu bu ni lam xie bie lu zong te yi ti zhen ke zong ri ga ce le zhen xu zam da xi yi lin ge ne ngan zui le zhen san ba to ji
1: nang amun ne thapa zhe zhong guo wei qiao du bu ruo xing yu ba ti la ji bu tan ba xi si zhe
2: ji bu tan bie jue sang tang ni min nan ki cong wei chui ki qiao ju ki zhe jin de bu qiu le yu
1: ji bu tan ba ta ni ji qi la luo ba yang
2: ji bu tan ba nan ni xin sang la lang sam ga
1: ji bu tan ba nan ni xiong chang xin tan ji su
2: ji bu tan ba nan ni luo zhe qi xin mi jiang xin
1: 만저 년탐기 미비상부 등계기 미피해바 남장 기부 담바이 기부 담바당 조신 기부 담바라 미피대네 담배 주성 경원이 중국의 닝돕기

0: tere tenbi tungung. Chuanzi kenten tunle tarbi. Yumitsu tsuwe kumshi tsuwa gyung lakdu chi. Labartu kongi chuanzi zhuringin genshi tsun. Mangzo ge niti di ledun pyunshin si zhubna wara. Zhumze sambu tupdu.
1: La gongamsa.
2: Gongamsa kala.
1: Ginage nguela. Manazu di kardong chuanzi riba.
2: Ri la
1: kardong. Kardong chuanzi ge zi yung ni zi yundur dyrishi ngotish naro.
2: Losu. Tangzu khadong chungzu ji yung ne zu shi yin na na ta jig dong de ju cha ru gu lo la ya tun jing gen zang sa de zhe la
1: ne se
2: tun jing gen zang su be meng xi ge le na na jig chungzu bin jo to la ji dang ge cha jin xin bo ji ni si di na ji mang zo gu du gu to la ya te zong ge ji se gu du sun pu sun so gu me ba
1: ne se
2: ta jig de ne rim xing na le ya ji chun yong ge ji zo gu zuo ya ye jin bin jo na ka jang ge gang ge xu xin bo 야르야르 친제나 직지조 스주이 야보월이야 직하소라 준비 시제 능조 안 들 니 돈로레이나 배제 정부들 정부레스
1: 네스
2: 배제 중배 멍시월이야 가드라스는 능조 타직계가 스주 야자베 지금 민주 돌이야이나 민주게 인간조 야보여봐
1: 네스
2: 민주 인간조 야보여봐 다근한 신계적인 걸로 특주 예래이나 직소에 소대인이나 지단계 강점 린주여봐 Jigene, Genega Sodina, Tana Hina, Jig Labda Tolina, Jig Diagon Rosson, Shugzin Yuba, Jig Casora Taj, Rambugu, Jig Putlosum, Lone Pujogan, Chena, Tajumaton Padunana, Diagon Rosson, Chimbotan Yuba, Tangema, the Tava Dunana, Namsa Lao, the Chimbotam, the Yimba, Tadinalia, Hadras, Nanaji, Mansulangang, Nishina, Shunglam, Shardon, Jignalam, Takanakalana, Tangema, Mansuji Kadon, Tunzunel, Sand, Ocean, Langal, Dodge, Sayaki, Gubala, Soba, Chichuzu, Jungin, Joshula, Jujungin, Alia, Sajova. Tata Dakatras, Nana, Chuzu, Nid, Sungapalia, Nelsa Lituba, Designation Shunglam Yapo, Jishunglam Nimnalam, Tutuba, Jig Tarana, Shigato, Anton, and Nangimina. 직하소라 다직 도서 직도진데 직도 나네 직 공부 된자 여부 매바 직 사바 마부 직 차불라 소바 직 공부 점심 여부 매불라 소바 텐데 내주 망부인 발라 다주 니도 투글로네 치제나 직 의교 사벽이나 직 도관 규조 텐데 통제이나 지단신나 톡스니 공부 마유 지단기 다자자 담바 톡스니 세대바 다 톡스니 그나네나 직제 다가난 시가 사규 통규 공규 차자이나 푸숨 속부여바 Tā kōrā jīk jūntō tōma sō nā shūk jīn chīn bā, ān tā gānā shīn gī nā lōg tō lī nā nā, tā nī tōng xī nī chā jāng zū nā chō sū kūy nā, kion yōng lī nā lōg nā, jīk lēk chūp sīn bā tā jā chā jā sīn bā, jīk rō gūy nā rī, jīk xīng rō jīk kū gī, jīk kū gyō gī, mī zā yī nā rī tā bā bā yī nā, lō shiār tōng tōng tū bā, nā tā rī chūng bā rī lā. Tā tī nā lī nā khat rā sī nā lōg jī gī yab jī yī nā, Jidan pusum sopo yuwa ta kura loo gogo shishaagi na ngima zila lejo ndabjiga lejo churu chinba. Ta kura zi ngima mitabla denze na lega chigwa tugu ta tingsa loo le jindan denze che chundu yuwa na ngima yuwa nima jingosa na tingsa loo tono chuzu jik. Tindan nala chadruba lega, o tindan chadruba rila. Ta kura jik kasura ta chonsib kaala yuwa na jik dega ga sikyon siju dena yanda wata Lidun Xi Jinping yuwa na jik sondu rabda rinba ta ta jik turab sabay Zhungu Kejun dunbe jizo rinlu ga labjian taja tumbu dingze na mangzo kyun yuwa na shingro mangzo la khacho je anzo jik khasura ta jik zegu dusum tole na jidang shina na simdre medung gu suray jika nga chadu bila ta dena la ya khadira sinu na tungju mesay na tungju tiya taga na shingi na jik ta kimza marungu re gole na ngimay na jik anzo jik sondib sunam zubwe qalwe na jik zoda yaa la dinja liya qatanda shukurwa la ta dinja qatirasana diaga qisi ju yantakwa wale na qatirasana na nganzo jik chudab la dinja ina diaga qasab yuwa buhde yuwa mangshi wale na ta tazinday na tajay na simji la ganjik di maghubwa toni na jik chugu jik timzaan chichung mele na susu chugwa chazan shingde chaya tongyu yuwa ta daga na shina na nganzo qatirasana na ta jik shiwe rinba na li na jik nyamdib qantanda ina zug yuwa 중도 냠래 칸주기바 다가나 신게 나지 가소라 플레이나 냠데 투문 빈조기 나지 냠데 마간트데기나 집에 녀제이나 포마단샤 버튼데이나 사신이나 데르유바 다지 만조랑 그 총조월에 마데 양샹신다 월이야 텐데는 슈그진유바 다데나 투문 빈조기 지 다자데나 야직 차시 야고 론스나나 만조르마 군듬자야 지 투문 빈조토네나 지마 그런 잔죽데나는 주대바 만조르는 군듬자야기나 tūmōgā rāwā shibchūgā rīla. Chīgā kāhāna māshāmi mā sīshūngu rī, tāgā nā shī rāng zōngu rī, rāng chōngu rī kāngāi nā རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ ར

Xiam le ting di li cheng ki nang tun xip chen nam sien shuo. Ari zong tong ti ren pu yi ce ge ni, Turki ge sa, Angalar cheng qing wu shu le shu kep. Kwan ki ari tan yi ren war xia be sam si ji tu juk di xin. Yi ren chuo tan zhe wa qin du min du be, ari meng bong ki togo yang gar yi ren le dong di cha bu dong su yue ji song yu shim. Terumpu yi damju di biwa ni, ertan yiren war yanggar maktun gewa chungwe gipta dagda ki yu. Yisi mi ni, ertan yiren ki maktun dungdu ki gipcho ni, ngar xin cho ni ge huam ci coga ki cuju ne tun le mikbe jen zui ji yinba ta. Cho ni ge ce yu ki dungdu le di ni si nun ki nuba tun par che di, tie tan du ni nang gui tan chi cho le dupshu ngom du chi ba ti shi. Wenga, Titan Chipji Ertan Yirenki, Dundu Rimpar Mingwa, Chishin Yubata. Chonibu, Tutuna, Narsim, Mutabta, Lemu Nijuki, Nesu, Neguimbe, Munzinayu. Rimabunki, Dunya Mazikanki. Ari Sirguki, Tutsu, Tse Duni. Rimabunki, Kasu Malata, Gudum, Tunzin Taka. Tondam Leda Sotse, Chugu Pundi Nubje Tube, Yirenki, Mikbin Gejuli, Gewata. Tishin. Gyozhu chungzhe chuzhu le gyewar dungdi dandi, yiren ki huomutsi choka gyu kenki chungzhu sumle jegui cheba gyalin lo yueji din yubzhin. Yiren chunin, ari samsi ji dutan gyebge chebar gyunju cheba masi, nyurtu alin lo yu. Yiren mangchun ki ci geni mimi namzhu jeti ari mokbun ki parintu yubi shehe yizi kama dinsir dungdi dan yueji din bata. Yiren yizlin sarji sungman ki jibye jiwe dika ki nintir sarji sungman ki chaju birin. Parintu yubi ari mokchun ruka ngabata kowe ti ali salimu kama dinsir nebi ari mokbun ki jigui kechin gechu genga zantortu dan yueji din yubzhi. Nyejortan yishi minne, huomutsi tsoka ki tsunzin wangchani ngarshin ertan yiren ki tingdi maktun dungdu gyabgi diwe netun yinbe ngunzin na yu. Mingar yiren ki de chongsu songwe chi tu tsunzin, ali hamaneyi yi turgi ziegu ngarshin bishin yu. Yishi minne, yiren ki genang to tsorwa ginbe mingse ki tu gabsu yiren si shuntan makcho gi ari cho gi kwenlin loba mechakba. Tsoka ki netun te kate tu langne jengu chiba masi. Dungde tepji temar ari mokbong ki sikui ki dinsir gwenlin jeba tele yiren ki huomutsi tsoka ki tsunzin wangcha rengi ki lakdu lingyu ti chunmun denne chita mebe ma te tsumdi du ziwa tsun yu. Tu tsungsu yiren ki tedabu 차고 남규로 소아티야 게난키 망초 콘트롤한베 미세키 첨지수 능구토 뉴슈르 메자바타 외미 직탑 부점야 미치베 송년 준탑 치베시 인베 문진나규 자변 뉴콘 변조 심주카 우시아 심주 디네키 주린 심주파 原亭 탄太郎키 예렌키 호문츠 초가키 추신니 Nyingdui ne tuyun le rintang qi wei qingzhi lakcha xie yinba xingge yu bata. Chunmun ki rengui wangcha kongtu qu qi. Yiren ki arita nyingdui ne tuyun tan zhiwa yu bie chunmun ma qie kong. Choga ki ne tuyun cunzin qi bie ti qi shu qi mi si bie ngunzi na yu. Ari ce yu ki mak tuyun dongdi le di ne choga zhengui ki rengui wangcha top top qi xin yu ba ma si. Mak tuyun ki ji gui ta si nun nu ba hang ngom xin yu. 27번째는 어리 초기 팀원 호르몬스 초가 용수 고지구 인시 팀만 세뇽. 게디 총조를 제부포지 야렌 말로는 어리니 이렌 탄 초가 키 초주의 진구추 신왕키 내수 롱규만세 서구이키 딘자레 춘추기 어리 년자 안래 지신토 조시 어리 카나지 게지 시디심주 링키 토림심주바 알룬 대외밀리기 Mingar eritan yiren ni dungzi kapzhu ki nesu kerwa ti. Gekab nibu mokchu minba ta, sidi minbi tungwe chunba ta. Cho nibu dungdu qenbu ta, qingzhi pirimwar ki gynam sabar nesin. Gebzhung di wo samsi ji tu kechi rengxin pechir rimki qixin tu zho sibi unzi na yubshi. Si ge ni rimabung ki yiren le tsurgui chebe, cho ni ki maksam chobe chutun le nye den mibe rengxin lariyan labata. Ti ginbe geji dunum rinkong luburtu parwa shi. Burundi maju dunum ki rinkong somshir agor dunju dunge zan parpar ne parce gacha ngale ge yu. Yishib tsui den tun zibub chibzi ki dungdu ki dunum rinkong lariyan bar yu mu.

0: tapor konkere konkere tananga longko tongre da
1: ajo kare ton kare ton
2: da xie mao xie mao ta ri mo de mong ge ni xia zha zha te ji ge zhen ro de
3: da ju nin ji la ge zhi dong cha de nga su xie ji ma ji o
0: oye oye ta ji za ge dong ge lu ye
4: chongra thongwa dang longkon yopo thongwa yeri nga so ma ja pa ji xi ci kalawi da sha jue ni la xue jin cha jin teng yi li ji ta mi chongra pho kong da ji ta mi long tha dang ba di ji ta mi tian xi longko dong ge dian jia la ye za ma xi ci yue ce ji ta ma la jing yi
3: ga wi le yong ni mo
5: 집이지라타모
3: 가션 좀비님은 너와 씨발아

se pare kelo ni tong ne nga lu dawa tpa la lo de hing wi sore tu de to kwebi hing ju xian de xie le ngen ba la ga ti nga chu gong zai nga zang se pa ma si se ji chan nu de wi mo wa ni mo la ge de xie ce xie mo pong zi yi chu jin rong yi qie ren zhuo tong jin ba ngan ji ne tong xia jia bu cha bi nian ka chung den zhuo ji la pin tu yu ba le gong zai tu zui ting ke mi na zi po la ne ba qi tong bu gong zai ting ke mi na le ta xi wi nian ka yu hing ju xie ba da na Gongze je du cui ten jia mei ba la qun yi dong gan na cha tuan rong yin je zan du pu ne qi wei nin ka nguan sa ji tuwa yu. Yin yong, Gongze xie zha ba wong yong na qun yi dong ma tu na xia jia bu dong cha ci, cha nga, cha xi ji tu ren zhu wei meng wan bi nin ka din. Ni ba, Gongze ma zhen na ne yi po bi nin ka yu. Deng su meng meng bu xie ki, zu qi ya bu yong ji, Gongze bong ji yu. Gongze ma zhe ci, ji xi ma la la ne yi po bi nin ka qi ren zhu wa dong. Rangu nipa kyu rin ruwa ma si, lupu ye changa la yung hibchin chimpu po ne, jimba nganji chi nere po lawa re. Sumba, gongze hinde kona se na, zupu yi choju mnyan pa re. Ma la le, zuhi ya pu yung chi, gongze la hinde ma tu saag me pa re. Menba yi denga she duan la, duen rinpo la deta se na, zupu la choju mndo we netsu te se pa re. Yewa, gongze jatsi zen na, xia japu cha si, ma nga hi che, gongze chwemi sa ji la gapu ye. Wenjo, gongse zeji, lu jung tse rinpo ma xin na, lu xia japa cha te, ne yi mungpun jung yi nian ka yu. Gongse zawi, zalo namba sam, ta wu na, gongse chi chwe ka chwe la za gui sa, ka chwe zhen na, chanpu yu tang. Gongse zhen na, lupa yu tang xin na, xiam je zalo namba sam de, ni pat te xie gu pa re. Tongpo, chi chwe ka chwe la za gui mi, se re pong nung je wu tu chwe na, xie tong te, chi chwe yin yi mi ngo gu ju yu. Ka te, gongmo yi chi chwe chi pa ne, qi cui qi qi pa ne, niawe du cui da qi pa yin na, qi ru yi qi cui zhu pa ne, qi cui dun pa ne, gong zai sui na, jiong chang xu yin pa re. Gong da, ni ma ko bing wen de, pong wun nung ge, se re, nji ca wa yin na, lu pong de tong la, pian pa yu pa re. Ni ba, mo nyang ga cui, za gu mi, nian ji ge, du du sam da zi na, gong zai je, mo yi lu po la, kong da xi bin, nu ci ji, ni shu bu yi, du du xie yin nu ci ji, ya cha sum qiu ne, ya cha sum qiu su nga ban, zong gu yu, ten ngui to, ten ne, xiu se dong, gong zai je, ta ne yi zhong wei duo du xie le gong zai gui de xie ge xiao zai dong gong zai jian ne zi la yin le gong zai jie lei dong meng yong lei de xie de nian gong ge chou ju dong yang yong wa la gen le xie ge sun ba jie xie za gu mi de yong gong zai jie zu zi de za jia ye ci na meng bong du bi se le ka deng gu bian na de dong yun zhi zao wu you kong an mo su jie zui ba jia bi cong dong de la po jie lang ge jue lang gen de dong tu yin yong wo cha dong xin de xia le sheng ji se le ji yu ju xian le sui na, zi bu yi de tong la xin de min xiang, nam dong ci lui kan bi se le, nyong zang za gu su.

Xiangli, Zangkong di nung ge, cu mei long ge, cu longji guo jiu nong duan ji jin yi, longji ji ka xiong la, ke sang la ma wan bei bei, zhen ni ren a xi ba de de, longji ji yong kong ne, zhuang long chen ni chen xi xia lei kong bei ge chen lang de de, zhen ni ren ga xi gun jia yin, mei lu po nong de, na zu ge kun zha mei ba, ke si min jian ni de ji yue bei, ni ding jiong wei tong du se, sui jiong du ba ga xian, du bi du se, xie zha bin yue dong qie wa de, bei cha yan na, xiang ji zhen ni ren ga bu de da de Tung po ne, qingpa yin zhe zhin. Qingpan zhe zhin mung po xie, xie to xiong du xie cha bi jing cheng ne. Qingpa la, nab zu cuwi ong za me la. Qingpi, ca jin ni pa ha jung, xiop chi bi jing ji le. De na, qingpan zhe zhin po ne, du cui rin po la xie na ma du, ne da nguen sa dui po tuen mu si. Ni pa, lu un zhe zhin. Lua la yung, na su cuwi ong za nguen sa dui po me bi ka. Zhen ni po bi, to mi dui se, nian ci cu jing qingpo me bi. Xie na, lu jing to ma la po bi ne bar rung ni ji xie tep zha. Neto menju je nga du je lo zhin mung bu xie, da ji xie ba ju xie du xiong wa xie re la. Ne da tuan ne menju xie ba la yung ki, ne ba mung qi wa ne, ne ye du cham ji ma dong, ji ma la li ba xia da re. Sim ba ne, xie ming zhi zhin, mung mung bu xie ming zhi zhin la, zhin ni je ya bu xi mbe ju yue jian, yun de ne ye de ha gu du se dun jub de le ca wa yu ba re. Zuo xie ming ne, sui ku ge deng du ne yu be, yun ding je zu bu da ji ji xie ba ga wu. Sim ba ne, sam si yin zhi zhin. Samsung ne, bên ngoài chỉ nông đất nền hình, ba đồng chung chế vệ. Samsung trên trình chung với ngã đối sở, công ty hạ chung chung vệ. Nhìn qua chỉ ủng bộ là, nội chuyện thêm một gì là, mất đi vài dòng chung một gì. Từ chung Samsung trên trình là, ngã trình đồng, nông môn trên trình đa vị đa địa đồng, bên ngoài điện hình, giá cả đều chuẩn bị, đa chỉ xe thô mới bán được. Ngã vả, khám môn trên trình, khám môn trên trình mong chế vạn nữa, tiền ủng đất xe thô xung hòa hình ba đồng, chỗ khám môn nền sa chung đa nhân vệ, thô mới đối sở trên trình chỉ, lưu bộ ý chụp chụp chỗ là. Nui chi zuo mu si la, na su tong mu di wei cuo nong yong jiong mu si. Da dong, ka ma la, chan jia nui ba qingpo ding yu, xian ni nan ba cuo la, wen min zhe zhen ren a, wen gu dong, da xie xie te xie ji yin. Gong de leng wei, wen min zhe zhen ren a bu de da, yun ding jie zi bu da ji xie ba ju, xie du ga wei, qing an zhe zhen da xie xie gu ju yue jian. Xiam sa jie, da xie cai ju de da, ni ba de xie gu ba li. Dong bu, qing bai yin zhe zhen jie, da xie cai ju ne, dong cha ga zheng zhi ga dong, qing bai bi zhe le ju, da ji xie gu ba li. Ji ba lu sun ji song a yin dong, bu mei lu ye qi xian a yin jie, qin ba yin zhe zhen jie, nin qin men cuo qi, da zhou re la, da ji teng re xi gu ba re. Ni ba, lu wen zhe zhen jie, da xi cai ji ne, zhen yong dong qi si ti yi, da xi xie ba ne, lu zhen da ji xie bi, cai ji ya xue yin bei, lu zhen jie nian ka qi men cuo qi, zhen yong dong qi si ti jia ne da ji xie gu, bian na, lu ye qi yin la sun ba dong, ting a ta ma ting ne lu ni xi song ji, ta ma qin ne lu zhong a ma song wa, rong ge ta ma ting yong. Mo yin jie ta ma ge nui ci peng ke lu wo zhong ning yuan ken na yong na qin ju la lu zhen yue ke cong ma lu zhen jie nian ka qi wei mo cu jie kong si duo bei dui ga da da ji xie gu ba li sun ba xian min zhe zhen jie da xie cai yin ne zhe zhen cun da wei bu dong bi zhen ge dong si ti su jia ne da xie xie gu lu ye jin yin la sun ba gong xie qin ju la xian min zhe zhen yue ba jin ba an ji jie ning yuan ken dong dui ren bu ta ma ting ke qiong tong wa dong ce tu wei za tong jue ge da wei rong yin jie xian min nian ci yong yong ke na xin min zhen zhen jie nian ka qi wei mo cu yin ba li yi wa san xin zhe zhen jie da xi cai yin ne zhe zhen cun dang wei bu yi dong cha se jian yin a da ji dong song lang zhang ga da ji ne da xi xie bi cai ji ya xu yin nga wa ka men zhe zhen jie

0: rin za shang zebi zhugu nan ba dayang di su jagangi di rin gar za tang gan jir kishibi le zang tong tsumda nin zhugu yu yi le. Le zang di zom zhug ba dang dong zang ba cep tang dor jie dang zom zhung gan kura do tar yin. Di na lan jini meng tada nga zong chan lam ji le zang zhian dag la san bar gab si xie.
1: Zhar jin jikhtan nang khukhi gani yu. Shuk chik yu denbi jab lang ji nyan sil ga zhul ting. Rewa jitul upsi ji yu.
2: Kachirwa yutu, shukchuba reishi chachin, jokchuma jeni shukchir chabadanga. Tabjia jihtungi, rukchuba rolim dojin yu. Shukka abshin shiki, chachin abzima jamni, matsukla ngukur donwadanga. Masimla xingan jeni, chimil ligme jeb shiawa ngenba jibshin yu.
3: Tebzhung da yodangnada. Nalagnar, bachazgo nurak jigayin.
4: Siyandav la gomundanra nyongnyongz mahtukshin mehka. Ngura chagu mehka.
5: O, ndav tirung kela ngodung zizug shikchui yonu hitabka.
0: Javi hitagwa yim dril ang tur takchun nambu shagi padang. Jarji khtamchui chi chamgal nyi sugla chamtara dongdag nambu tonggi.
1: Tebzhung na chuncha malla. Jarjan na chamal ligmal chi warankam khimman. Yarab chamtan ngang dawar shigni jontil tagsang ka khori jigib changgi.
6: Jangdan yechamne chubi khtamja wangzulan danibshi.
7: Among pinna sajili chebi shkeche datun danin jile.

tanjuk langkur shigib shirlin da songwa dang. Koni ji GPS ko de langkur garyu lhtan la phab ji changkung la langkur jig yo si ji ke tan zan ni. Karo qir tanjuk langkur de kib zam de langkur ji ni da lor da jig de langkur de ni se ko chu shin kun rig che ge mo ni li phang. Rig che ge mo tim chala thukang li marwa ni ko ni go bi gurum chu de pan chen lak shi khang. Den che ge mo dang li che ge mo ni ji ge ni chal malig pan thong ji nyer de sani de dang kap chal.

gungmo tir sta che ki mi blangkur kur ti palma jung ge sanglam chema chungsum nyen ni toyul blangkur zawra ma sa de thangmang pur sta che ki mor khapur jap ti blangkur di stag dang chaka che yen khsaur thak ki ja ti tanju blangkur shir ki bi ma de de sab zala do zal shi bi jing ri la ji ke nyen ki go ni zan ji blangkur ge bi don de de shwa re de Shugwa zhanshig ni, ten che ke mo tang li che ke mo ni, khtanjuk vlankur yo si ghzikil te tang kaabcha ji. Palma zonggam zhunkang shig ni vlankur jakhti, kongsa la ghnitsil yarshib shi ba tang chaabchig, ko ni ji tang dir khtanjuk vlankur fshir len bar, tab dewo shig yongje man ba khi di, zongkwar tang kaamcha cib shi mo le. Unjang yila ang ma kharwa shig na, lamar ni shta che ke mo tang khatik jabti. Nyingka che bi yin zhimzhi tunchin shig jang, 三更、三更没不得凶话的。

0: soki zonne le tuen la miigwa jie che de. Zwe tuen zu un se tuba tan, tuyurab tan nye jar tuba. Nga riki kechwe denpa jie ki rikze zamche zeta rab tan rinpa gyundi tuen yun. Longe rin, nga ri sa kui barja kechen tuen soki chongmir geji tan genan ki rika ki rindur tu chaga gyaju lak tan tuba tan. Chongmi lo san la dager lo khur ki barja sirsuk chaga tuba tan. Yixuk tan rimu kechen tuen soki zamche mangbushi. Zhong Qinan ki dendun nang shuk para tumche yabu tovyu. Sanne dege zomrik sar zom ki yusa gyachir tumche. Ngari sa kui zomrik gyuzay leri nyamdre lhenzo ki gyabyo shenjar ki tuitip. Ngari ki zomrik sheba nyaro maasi. Chakjian zombabu siring nurbu jikyab lochi war dende shuine. Yeyong la chokde zomdu chebe te kyabye nubatang shukien tepshu gyunche mebar chir chinyo la. Sanne ki rikze nang tuen yang hunsum chosu chinyo bishib. Nidong nisang nilu na nidong nisak sum lue para. Ngari sa kui zomri gyuze leri nyamze lhenzo ki nga jie su barja kejian tunso tang, iksuk tang rimu kejian tunso, zombabu tunso jie zuko tang. Rimzi gyamna chongmi nige shibshabge gesing che ne sa tue rikze la ga shen tang shirim du shi su tuba. Lege buyu tuba tang genchi kurpe ba jie ki sanne tege rikze gangzin be bunga jik zu yu. Tunzo ki malak san miche bar tuyugu changdo chimbatan duyne. Shirim ki rikze la gabu chenken tiwe mawa ranggui nga rikze sarzum tan rikze zanzu na shunne. Rikze chasha la gyuntu sunshu ge bar guide dan yu. Longen rin ngari sa kui zomri gyuze leri nyamze lenzo ki togda par sum tu mimang dewar zinbe lege tuncho takyong zede. Mangzo la shamdik shuwa tan mangzo r pen dogyu te rikze le tun ki tun la babsar zine. Shirim ki tabsa tangbur gyuntu ngan gyu te, gyunam jen tang namang jen ki rikze mangpen shabshu bie ne, rikze chumze ngunze mangzo dan dirji tuba tang, mirika ki mimang la pen tobar che yu. Ngari sa gui zomri gyuze leri nyamze lhenzo ki, rikze tama shakbu tang, rikze tanglang shabshu ruka zu ne, lo kormor takrin shang tang, chongde tang, shingba tang, rogba, chongzu tang, chongde, tasung soda khan, lobda tang, di gui jie su gyu te, gyunam jen ki rikze tabdun tang, zamshu jimdun, rikne zhok jie so ki mangpen chegu bi yu. Longe rin, kyun chegu na cho ting chegdong lakzam biwa te, mirika gen mangcho mi ting chit dun lakzam la kem ne. Mangcho la gondam tu namang punsum chokbe rikne ki shamdik shu yu. Go zuksa sarbara, ngari sa gui zomri gyuze leri nyamdre lhenzo ki, rikze mangpen ki tokme sa shimbo lenbar che de, gyache rikze le tunbar tunji niti ki tanzam su shi suba tang, loza jikrim ngang sarzum ki rintang denba tang, zewe chukba. Topshuk denba je ki rikze zamche tewe mawa tunde, rikne la dene mina sojong tang, rikne la dene mina legyong, rikne la dene tanzam tarke je yong wara che de, tuyrab sarbe ngari yunring dekwe tang duze tuwe pege che, rikze ki topshuk lege buju inba che. Zengilinge, kwangzu sen chukba tene, rikze mido nambar da, Sambe gyakche pinsum choshe, pinsum ngari sa kui zomri gyuze leri nyamde lhenzo ki longe rikze le tun kor ki diling tere. Samdir le tu ting di ngay zi hayu shibe chitri le zinang guri shibe nang tun kaa senro kore. Senro lhenge na mutu manzo tinam to char jen guri shibe le zin shima nam senro naro.
1: Pujige, majige ngaygo guibu ya nye tongchung. Ngani sugum kor se to mojung. Jindalam sa gangko chebe a, di gyurim sangma te tong chebe yin. 查着苍妹可谢谢当时迷茫不我等我当时疼痛我去吃的鬼你们送不得明年几个给这细节嘛些吧我休息吃的你看着水啊若不起来是的若不起来的鬼苍妹你都把力气给大弟弟我给不给去天大地这车队电杯给不让结果给多啊
2: 丁这些人值不值今晚呢你丁这几个没若不起我就去看你丁丁看那个马金门啊看那里啊若切球我丁啊当然是个月

0: Dine jiga towe siri gei na siakam tu dong tu gres na. Tar sui chiwe siakam tu danya dine jiga tang ten chu jizyo ngu zhe ni nyam chi chi. Lubu nang liya ke lu gei na tu zu jiong shiwa yo shi. Ke si rik ji kwana du lin che bi na. Sugu nang liya ke lu tang du lin ki tu zu nyong tu dang tu bie siakam tu zhu ya gi nu yin ni tun tu yo shi. Dine ten chu jizyo ngu zhe siya di. Sugu nu zhe ki zowu chungu yin chang. Ke si ten nyong tu chin bi na. Gale kaya tang chu sa bie neng ju tungu yu zang. Gap di du yi na. Chukyu tang. Chine che shi. Ti xin xin do pyu sung chukgu kusab chaya di. Goyun yi si shi. Nibu di na. Gya gu cha labu tang. Suo li ne nubu chenbu yu shi. Dong chen nang ki. Ngar chen mang bu ji na. Mi lu bu yi na du lin che ji. Cha zhe gaya tang. Yun rin dong bi na. Gya gu cha labu yu shi. Chukgu yi na. Dong cha bi na. Sui ge cha li ya nubu tang. Suo yu yi na. Ru labu yu shi. Xen ru nam cho. Cham de le tu yi na. Ngan chui ti rin ki. Chen lop ga zhe li chen nam gu di shu bi. Nang tuin cha zang sen rup shi. Lian ge ni. Ngan chui chen lom ki. Li chen xin da nam si juan na shu.
1: Homo. Tidin rangi amlalia getting angja ji suro che ge tu ai yu
2: nga chulo lia nyam chom che ga le yu ti cha so na cha ro su gu a nga da pa mi ni ko ji ge na li de yu ne nga zu pa le tu ge ke ba yu be su re shi tu
3: amla ki ran ya cha bu jin ba ma ba
4: a men cha bu ge ji ni me ka xie qin su yi ne ran sim zhe qian yu san jie ra le le me
3: nga da pa mi ni chong ge ji na yu ne nga zu pa lia tu ge ke ba ra ni me ka xie yu be na wa du
5: Pamatan digi nyamju chibar, tuigi kebar kene yong.
6: Amla, kiran shabru gyabdu nye nyento suyo.
5: Nganzu nengmi nyamzum chibar, tuigi kebar kene yong.
7: Balada amla nyi shuzi tuyru dobsio.
5: Pamar jangbe ziwar, tuigi kebar kene yong.
3: Balada amla, nganzu saman loo yong yu.
8: Bola, bola!